0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanmu da safiya da fata kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa Najeriya ta shiga sahun gaba cikin kasashen da ke fuskantar matsalar zurarewar injiniyoyi zuwa ƙetare bayan ganin ta likitoci a baya. Tallafin gwamnatin Najeriya na Renew Hope ya bar baya da ƙura a jihar Bauchi. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya bijiro da wani shirin ilmantar da ƙananan yara 'yan gudun hijira a Ghana. A Nijar kuwa kasuwar baje koli aka buɗe da kayayyakin da ƙananan yara marayu waɗanda tashin hankali ya raba da gidajensu ke ƙerawa. Za ku je da ƙasashen Afirka suka bi sahun wasunsu na yammacin duniya wajen haramta ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 16 amfani da shafukan sada zumunta. Waɗannan rahotannin da za su zo muku ne a cikin sharhunan bayan labarai. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka da Iran sun kai wa juna hare-haren makami masu linzami. 'Yan sandan Indonesia sun kama tarin mutane masu zanga-zangar adawa da tsadar man fetur. Adadin mutanen da girgizar ƙasa ta halaka a Venezuela ya kusa 1,000. Amurka da Iran sun kai wa juna hare-hare bayan da Washington ta zargi Tehran da farwa jirgin ruwanta na kasuwanci a mashigin Hormuz ranar Juma'a. Labaran da ke haifar da kafar ungulu ga yarjejeniyar dakatar da yakin da kasashen biyu suka cimma. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ta kai harin ne kan cibiyoyin adana makamai masu linzami da jirage marasa matuka na Iran a gaɓar ruwanta, wanda ta wurin ne aka kai wa jirgin ruwanta hari ranar Juma'a. Wani gargaɗi da mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya wallafa a shafinsa na X ya ce Amurka za ta ci gaba da mayar da martani kwatankwacin abin da aka yi mata, kuma idan har Iran bata aminta da sulhun ba, ta iya kiransa a waya. Isra'ila da Lebanon sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniya a Washington da za ta tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a dindindin a tsakaninsu, domin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran. Yarjejeniyar da wakilan ƙasashen biyu suka rattaba wa hannu za ta bayar da damar gwajin wasu hanyoyi biyu da Isra'ila za ta miƙa yankunan da ta mamaye ga sojojin Lebanon domin su ci gaba da kula da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya bayyana wannan maslaha a matsayin tubalin farko da samar da zaman lafiya wanda ƙasashen biyu ke matuƙar buƙata. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi maraba da wannan sulhu da ya bayyana a matsayin gagarumin ci gaba wanda ba zai yi wa Iran daɗi ba, kasancewar sojojinta za su ci gaba da kasancewa a kudancin Lebanon don tabbatar da tsaro. Ana ta ɓangaren gwamnatin Lebanon ta yi fatan yarjejeniyar ta ranar Juma'a za ta buɗe ƙofar ficewar sojojin Isra'ila daga ƙasar. To sai dai Hezbollah ta yi fatari da tsarin, kamar yadda wani ƙusa a cikinta Hassan Fadlallah ya shaida wa kafar yaɗa labarai ta Al-Mayyadin da ke Lebanon. 'Yan sanda a Indonesia sun kama tarin mutane a wannan Asabar sakamakon zanga-zangar da suka gudanar don nuna adawa da manufofin shugaban ƙasar Prabowo Subianto. Mutane kimanin 100 ne suka yi dafifi a birnin Surabaya na yankin Java sakamakon fusata da suke da tashin farashin man fetur, sannan suka buƙaci a dakatar da tsarin ciyar da jama'a kyauta na shugaba Prabowo sakamakon rashin ingancinsa. Babban jami'in 'yan sandan birnin Surabaya Lufi Silisuwacin ya ce tun cikin daren Juma'a mutanen suka cincin

0: An bude wata kasuwar baje kolin kayayyakin da yara kanana marayu da sauran wadanda suka bar garuruwan su na asali sakamakon tashe-tashen hankula suka kera a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. Wata cibiya ce mai zaman kanta ta bude wato wajen koyar da sana'o'in da kuma baiwa marayun ilimi. Wakilin mu na Yamai Salisu Bukari ya ziyarci wajen baje kolin ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: An shiga kwana na biyu a wannan baje koli na kayayyakin da yara marayu da sauran yara da suka gujewa garuruwan su domin matsaloli na yan ta'adda da kuma sauran wasu yaran da ke gararan ba akan titi dukkanin su dake cikin wannan cibiya suke sarrafawa inda ake wannan baje koli a cibiyar kula da raya al'adu ta CCOJ wanda wannan cibiya ta kula da yara ta JAE na ta shirya kuma yayin da na isa wajen baje kolin na samu tattaunawa da yaran
2: sunana Abdullahi Sahabi ni marayina shekara ta 10 muna saida magani muna saida abun su biski muna saida odi javel muna saida riguna
1: kaka mi sunanka
3: Sufyan Sahabi
4: mu muna cin santur sunan santur in jayena na iya detal na iya croquet na iya aikin monso na iya caramel da rashid
1: ita kuma wannan yarinya matashiya yar gudun hijira ce da ta fito daga kasar Burkina Faso masu makwabtaka da kasar ta Niger
5: Maryama Tankwano
1: tace sunana Maryama Tankwano na fito ne daga garin Bodu a kasar Burkina Faso kuma an dauke ni a wannan cibiya ta kula da yara muna dinki muna dafa abinci muna makaranta muna wasannin mu yadda muke so mun kawo kaya ne anan domin mutane su gani kuma su saye sannan su san santar din mu dake can unguwar Sagiya
5: safarin kande
1: daga cikin masu kamawa waɗannan yara akwai Ramatu Burema daliba ce dake karantar fannin shari'a a jami'ar birnin Yamai wadda tace tana son taimakawa marayu shi yasa take son kasancewa tare da su a duk lokacin da take da dan sarari
5: Dolomado Ramadan ji ouvert une cagnotte
1: tace dan samu labarin wannan cibiya a watan azumi da ya gabata na bude wata gidauniyar tallafi na tattara taimako na kuma kai musu a wannan cibiya da ake kula da su shi yasa ko a yanzu nazo wannan guri da ake baje kolin kayayyaki da suke sarrafawa domin kasancewa tare da su idan ka gane su ba kama cewa marayu ne domin ana kula da su sosai kuma wannan baje kolin dan ma mutanen Yamai akasari ba su samu labarin shi ba da sun zo sosai kuma muna fatan su zo kafin a kammala shugabar wannan cibiya Aisatu Adamu Noma wadda aka fi sani da suna Anna Changa ta bude wannan cibiya ce ta marayu domin ita kanta a halin yanzu mareniya ce kuma tana horasu da yaran ayyukan hannu da ilmantar da su
6: yaran da suke cikin santar ma su iri hudu ne akwai marayu akwai wanda yaci ne ya kore su cikin garin su to wanda shekurun su sun huce ikol sai muna koya musu aikin hannu
1: yanzu a yanzu dai waɗannan yara na cibiyar Ja'ina na koyan ayyukan hannu ne musamman ma yadda ake sarrafa kayayyakin abinci suna saidawa Salisu Bukari DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger
0: kasashen Afrika da dama sun bi sahun kasashen yammacin duniya wajen hana yara yan ƙasa da shekaru 16 amfani da shafukan sada zumunta Gazali Abdu Tasawa na dauke da rahoto dangane da matakan da gwamnatocin Afrika ke bi wajen hana yara yan ƙasa da shekaru 16 amfani da internet.
7: Amma fi yawancin kasashen Afrika dai kananan yara na amfani da kusan illahirin shafukan sada zumunta irin su TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat da dai sauransu. Sukan musayar sakonni da abokaninsu. Sukan iya wallafa bidiyoyi da hotuna su kuma iya bibiyar duk sauran abubuwan da masu mu'amala da shafukan sada zumunta suke wallafawa sai dai kwararru a fannin yaki da aikata mugal laifuka ta hanyar yanar gizo na ganin hakan na da hadari ta yadda suke baiwa kananan yaran damar kallon abubuwan da basu dace da su gani ba ko kuma hadarin fadawa tarkon masu aikata mugal laifuka ta hanyar internet Yusuf Mazuz na daga cikin kwararrun da ke da wannan damuwa
8: Yace bincike ya tabbatar da cewa idan yaro yayi saurin soma mu'amala da shafukan sada zumunta ba tare da kulawar iyayensa ba to hakan na illa ga rayuwarsa musamman ma ga yanayin barcinsa ko nutsuwarsa kuma yaro na da hadarin ganin abubuwan da basu dace da shekarunsa ba sannan akwai hadari na iya dokar gurbatattun halaye zaka a daidai lokacin da muhawara ta kabre a kasashen turai da dama kan batun samar da dokokin tsara mu'amalar yara da shafukan sada zumunta su ma kasashen Afrika da dama sun fara nazarin dokar mataki akai alal misali kasar Gabon ta dauki dokar da ta tilasta cewa daga yanzu
7: sai yaro ya kai shekaru 16 a duniya ya fara mu'amala da shafukan sada zumunta na zamani. Tun a shekara ta 2025 ita ma kasar Rwanda ta samar da dokoki na haramtawa yara ƴan ƙasa da shekaru 16 bude shafi na kansu. A Afirka ta Yamma, Najeriya ta kaddamar a bana da wani shiri na jin ra'ayin jama'a kan batun takaita shekarun izinin soma amfani da shafukan sada zumunta ga yara. Kaso 80 cikin 100 na mutanen da aka tambaya sun bayyana buƙatar ganin daga izinin soma mu'amala da shafukan sada zumunta zuwa shekaru 18. Sai dai Yusuf Mazuz ya ce akwai buƙatar la'akari da taimakon da shafukan sada zumunta kan yi musu a fannin neman ilimi ga yaran. Yace ya kamata a kaucewa tunanin cewa haramtawa yara amfani da shafukan sada zumunta zai magance duk matsalolin da ke barazana ga rayuwar yara a wannan zamani. Domin kar a manta, shafukan sada zumunta sun zamo abokanin hulɗa na yau da kullum a kowane fanni na rayuwar matasa, kamar neman ilimi da raye al'adu. Masana da dama dai sun bayyana fatan ganin gwamnatoci ba za su fakewa ba da matakan inganta mu'amalar yara da shafukan sada zumunta wajen tauye haƙoƙinsu da 'yancinsu a matsayinsu na 'yan adam.
0: Rahoton da Gazali Abdu Tasawa ya haɗa mana kenan, wanda da shine muka kawo ƙarshen sharhunan bayan labaran. A madadin kowa da kowa, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an jima ku.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Dama shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: A shekarar 2014 ne dai Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya da suke amfani da tsarin tasiri na zamani ta amfani da manhaja ta wayar salula irin na Uber da Bolt. Bayan kaddamar da shi a birnin Lagos, abinda ya sanya kasar zama ta hudu a Afirka da ke amfani da wannan samfurin tasiri na zamani a wancan lokaci. Direbobin da suka shiga shirin ya buɗa musu wata kafa ta musamman na samar da ayyukan yi da ma ƙarin samun kuɗin shiga a aljihunsu. Balantanku Abubakar yana da ilimin boko mai zurfi, amma ya shiga aikin tuki a wannan tsari.
1: Ni driver ne da nike Uber da kuma Bolt da InDrive. Magana gaskiya ɗauka cewa ni ma ina ko karatun ma da nayi zai amfane ni ta wannan ɓangaren ba. Saboda wani harka Uber da Bolt da InDrive duka a harka ce ta ilimi. Na farko dai za ka ga inda fasinja yake da inda za ya da kuma nawa zai biya ka. Ni kaina in ne magana akan kaina ta canza rayuwata saboda na samu dubban alkhairai ta wannan hanyar aiki da Bolt. So muna da waɗanda da yawa sanadiyar wannan aiki da suke na tuki ta hanyar Bolt da InDrive da Uber sun samu taimako daga dubban mutane wanda babu adadi. Wanda ina ɗaya daga cikin mutanen da na taɓa samun taimako daga mutane daban-daban sun zo da tsari na musamman saboda sun samawa dubban matasa ayyukan yi. So da yawa za ka ga mutane sun akwai mutane da yawa wasu ma ayyukansu ma suka aje saboda abin da suke samu bai kai abin da suke samu a harkar kamfanonin nan ba. Sun taimaki direbobi da fasinjoji. Saboda da in ka duba kamar ni a nan Abuja nake aiki, za ka ga Abuja da in kana da mota za ka je ka sha mai gidan mai, kai ta bi kan titi kana ta danna hon. Kana neman fasinja, shi ma fasinja yana gidan shi sai ya fito kan titi ya tsaida ka ya ce maka wuri kaza zani nawa za ka kai ni, kai ka ce kaza, shi ya ce kaza.
0: Harka dai ta bunƙasa inda ta tashi daga motoci har zuwa babura da ke kara kaina domin kai sakonni a biranen Najeriya musamman Lagos da Abuja da Port Harcourt. Alƙaluma daga ofishin tattara bayanai na Najeriya sun nuna cewa mutane miliyan 1,750 ne ke amfana da manhajar Bolt a ƙasar. Malam Ashir Muhammad Gwaram ma'aikaci ne da ke hada aikin albashi da sana'ar tasi ta Bolt a Abuja headquarter gwamnatin Najeriya.
2: Idan na tashi daga aiki nakan zagaya a da kafin ita Bolt ɗin da Uber ta zo. Nakan zagaya ina fim-fim-fim-fim. To abun wani sa'in sai ka zagaye unguwa gaba ɗaya ma baka san fasinja ba. To shi yasa da wannan harka ta Bolt da Uber ta fito wannan tsari sai nayi kokari na rijista da su saboda su kana tsaye kofar gidanka ma za a kira ka a baka fasinja. Gaskiya wannan tsarin ya fi wancan sau 100 saboda wannan kan aiki dai sai dai ka gaji ko da ba riba sai dai ka gaji. Na fita daga kaman karfe 6 na yamma zuwa 11 dare zuwa 12 dare. Akalla kasar na zujjuya bayan na biya su kudin su zan iya tsira da 10,000 a da kenan lokacin da ba tsadar mai sosai.
0: Samar da ayyukan yi ta hanyar amfani da manhajar tasi ta Bolt da Uber na tafi ne da bunƙasa tattalin arziki na direbobin da ma samar da kudaden shiga ga gwamnatoci musamman a matakin jihohi. Amma in an auna menene mizanin gudunmuwar da suke bayarwa a fannin tattalin arziki da ci gaban ƙasa? Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne dake Najeriya.
3: Yawan kuɗi wanda ake ganin an samu a shekara ta 2025 ya kai dalar Amurka miliyan 303. Wato kwatankwacin naira biliyan 450 kenan a darajar naira. Haka aka samu a wannan sana'a a cikin Najeriya. To kuma an yi kiyasin cewa nan da shekara ta 2029 wato kimanin shekaru 3 kenan na masu zuwa ana iya samun dalar Amurka miliyan 477 wanda yake daidai da naira biliyan 715 kuɗin da yanin nan ka haka. Saboda haka wannan tsari ne sosai wanda yake taimakon tattalin arziki. Kaga akasarin ma'aikatan Bolt nan da Uber suna da zaka gansu wasu ma masu digiri ne sun yi karatu masu master's digiri wani ma ma'aikaci ne na gwamnati. Albashinsa bai ishe shi ba ya yi hidimomin gidansa saboda haka zai ɗauki motar ya mata rajista da yake hawa da suna yana ɗan taɓa Boltin in ya tashi aiki ya je ɗan ninkayi yana ɗan samun ƙarin na cefane da sauran kayayyakin biyan bukatu na yau da kullum.
0: To baya ga bunƙasa tattalin arziki na direbobi da samar da kuɗaɗen shiga, wannan tsari ya samar da sauki ga masu amfani da tasi na zamani. Hawau Laila Barkindo na cikin masu amfani da wannan tsari.
4: Da farko Uber da yanda yana ma amfani sosai gaskiya saboda wannan ma zamanin da nake ciki duk muna son abu mai sauki da kuma sauri. Amma kana zane a comfort zone ɗinka za ka iya order ɗin Uber right ɗinka zai arrive a kofar gida ya dauke ka kuma ya kai ka inda kake so kuma suna bin dokokin hanya gaskiya shi ma akwai tsaro passenger ma yana da alhakin ne duba inda duk da wannan zamanin akwai bragobi to kana da alhakin kai ma ka duba kafin ka shiga
0: to sai dai kamar kowace sana'a tsarin tasi na amfani da manhaja musamman bayan fuskantar tsadar man fetur a cikin Najeriya. Malam Tanko Abubakar direba ne dake amfani da wannan tsarin.
1: Na faka mota na tsawon wata biyu sakamakon rashin samu da muke yi a dangane da harkar da muke yi saboda tsadan mai da aka samu da kuma su kamfanoni na waɗannan application da muke amfani da su mun ta musu complain akan su ƙara kuɗi saboda muna fuskantar rashin samun wani abu to amma sun ki amincewa su ƙara wannan dalilin ya sanya da yawa mu drivers mun faka motocin mu saboda aikin ba zai yi ba saboda gaskiya babu riba ya kasance wajen 35% suke charge kashi 35 cikin 100 wanda in ka auna za ka ga cewa idan suka baka passenger misali na 3,500 za ka ga abinda zai zama naka bai wuce 2,400 ko 2,500 ba 1,000 zai zama nasu ne ko 1,000 da wani abu
0: to dai an samu bullar wasu sabbin manhajoji da ake amfani da su wajen samar da sufuri na tasi a cikin biranen Najeriya waɗannan sun hada da InDrive, LagRide, Reader da dai sauransu mafiyan waɗannan dai na cikin Najeriya ne ko wannan ya sauya yadda lamarin yake
5: Malam Zubair Abubakar direban tasi ne dake amfani da wannan manhaja a aikin da yake yi a Abuja.
6: Bambancin Bolt da InDrive yana da yawa sosai. Duk 1,000 suna da naira 250. Shi kuma wannan duk 1,000 suna da naira 100. InDrive kenan. Duk 1,000 suna da naira 100. Shi kuma Bolt duk 1,000 suna da 250. InDrive kuma sun fi ba da passenger sosai dan passenger su turo za su turo maka passenger 10 ma lokaci guda sai wanda ka zaba za ka dauka to amma in ka je wurin passenger za ku yi ciniki in ka ga kudin yayi maka kadan dole cinikin zai canza za ka tambaye shi gaskiya wannan wurin da zamu je kudin yayi kadan kalala ka bada sai mu tafi to wanda amma kana fadi mashi dama ya san eh wurin ne yafi haka kana fadi mashi ko zai ci mu ce shi kuma Bolt kana zuwa ka dauka za ka
0: kenan shirin ya kammala cipcip sai dai wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin murdin abokan aiki na a sashin Hausa na Deutsche Welle wai sa Abubakar Idris ke cewa a zama lafiya
7: DW hada-hadar kasuwannin duniya
8: A wani binciken da kungiyar kananan 'yan kasuwar kayan gwari da ke a bakin gada Kaduna ta gudanar, ya bayyana da kasuwar dattawa da ke ci mako-mako, wanda ke da makwabtaka da tashar jirgin ƙasa a garin Rigasa ke taimakawa ainin wajen samar da kayayyakin abinci daban-daban da sauran kayan gwari da ake safara su daga yankunan karkara zuwa wannan kasuwar don saidawa a farashi mai rahusa. Lamarin da ke bunƙasa cinikayya da tattalin arziki, abin kuma da ke taimakawa samar wa dubu matasa ayyukan yi.
9: In jirgi ya sauka za ka ga ƙarin jama'a sun ƙaru sun bunƙasa a wurin nan. Zai kasuwar nan ta cika ta cunkus.
10: Eh gaskiyar magana ta dattawa ce. Tunda yanzu da an tashi za a ce za mu je kasuwar dattawa da ƙarshen kwalta ƙwarai. Saboda mu da ga mu ga jirgin ne ma to saboda mun cika matse ma jirgin ne ma aka ta da mu a gurin aka dawo da mu kasuwa. To mu farin da mu muka fara buɗe kasuwar kenan. Mu 'yan awo.
8: Shirin hada-hadar kasuwanni na wannan makon wanda ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna zai jagoranci gabatarwa zai yada zango ne ka cokam a kasuwar dattawa ta garin Rigasa wanda aka fi sani da suna kasuwar Ubasani Cancan Gimudan Market ko kasuwar 'yan gwari. To madalla kamar dai yadda rahotanni suka nunar wannan kasuwa ta shafa shekaru da dama tana ci inda kuma take taimakawa wajen samar da kayayyakin abinci a farashi mai rahusa a sakamakon yadda kasuwar ke da kyakkyawar alaka da sabon tashar jirgin ƙasa da ke sufuri daga Abuja zuwa Kaduna lamarin da masana tarihi ke nuna cewa ‘yan awo ne suka fara buɗe wannan tsohuwar kasuwar a cewar dai malama Halima Usman da ke zaune a layin gada ɗaya kuma daga cikin masu saye da saida kayan gwari a wannan kasuwar.
10: Mu dai kan gaskiya kusan dai mu muka buɗe ta. To gaskiya abun fa yana da daɗi saboda mu da ga mu ga jirgin ne ma to saboda mun cika matse ma jirgin ne ma aka ta da mu a gurin aka dawo da mu kasuwa. To mu farin da mu muka fara buɗe kasuwar kenan mu ‘yan awo na masara da gero dawa da wuru haka shinkafa kwarai. Mu ne ‘yan gada da aka dawo da mu nan ba.
11: Ina na kado! Kararo kasuwa! Ina na gari kararo!
8: Babu shakka dai a duk ranar Asabar ne wannan kasuwa ke cika makil da mutane, inda ‘yan kasuwa daga wurare masu nisa daban-daban ke zuwa domin baje kolin kayayyakin saidawa, abin kuma da ke sanya masu saye daga birane da karkara ke zuwa saye, a cewar Malama Halima Usman.
10: To ni dai gaskiya abin da nake kawowa masara, waken suya, wake fari, dawa haka da wuro. To gaskiya sati-sati ne, Asabar ba. To gaskiya da yamma ta fi cika. Ana so a dan shigo a yi cefa ne, wasu suna da uzuri zuwa da rana haka da safe, amma zuwa yamma gaskiya alhamdulillah har da ranar ma wani zubin dai ana samun kasuwa.
8: To kasuwar dai kamar yadda ake kiranta da suna kasuwar dattawa, hakan ba yana nufin tsaffi zalla bane kadai ke harkokin kasuwancin su anan, domin ko hatta matasa ƴan kasuwa na baje kolin kayayyakin su da ake gani, a cewar Malam Yusuf Ciroma, makaddacin shugaban sarkin kasuwa.
12: Ba dattawa ne zalla suke harka kasuwanci ba. Abin da ya faru tun farko, abin da ya sa wannan suna ya samu, layika ne da ake yi, layin PRP, layin datta, layin mashi. To ikon Allah su layin dattawa sai aka samu an su mutane daga 1 zuwa 2 3 4 5 suka fara ajiye kayan su na saidawa masara mai magi kaza kaza. To daga nan aka kai mutane sun yawa suna zuwa suna cin kasuwa a gurin. To shine har ya zama mutane suka kase ta gurin ya zama babbar kasuwa. To amma dai kasuwar da muka sani a rigasa ita ce Chachangimodan Market wanda yanzu take da alaka da sunan Ubasan Chachangimodan Market. Amma sunan ta din nan da ake cewa dattawa an su kuma suna kiranta da kasuwar ƴan gwari. Kasuwar ƴan gwari da mun akwai tumatir, akwai alayyahu, akwai tarugu, akwai tattasai, ba abin da babu. Wannan mako-mako take ce.
8: Duk da yake dai a zahirance ana ganin gine-ginen faɗaɗa harkokin kasuwancin kasuwar na gudana. To sai dai babban kalubale da kuma koma bayar da kasuwan ke fuskanta sun hada da karancin wuraren bahaya da rashin wuraren fakewar ruwan sama, musamman ma dai a wannan lokacin damina. Lamarin da ya sanya ‘yan kasuwar ke janyo hankalin gwamnati wajen hanzarta kammala sabbin gine-ginen take gudanarwa, a cewar Malam Yusuf Ciroma.
12: Ita wannan kasuwa tana da alaka da tashar jirgin kasa, domin a yanzu haka ba za mu rasa suto-suto waɗanda mutane daga wajen gari kamar Kano, Sokoto, Zamfara zuwa Jigawa waɗanda suka zo suka kakkama guri sun siya a waɗannan manya-manyan sutotuka da shi mai girma shugaban wannan kasuwa Alhaji Bashir Liman ya gina. Akwai waɗanda suka zo suka siya. Tunanin idan jirgi ya fara mu'amala daga Kano zuwa Kaduna ya wuce Abuja zuwa Lagos, to in suka samo kayansu, in suka so kayansu, jirgi ya zo ya sauke suka ɗauko, za su iya zuwa su aje a sito-sito ɗinsu a nan da wanda ke nan sabo kasuwar gundumar rigasa.
8: To shi kuwa wani babban ɗan kasuwa da ya fice wajen safarar kaya daga wurare masu nisa zuwa wannan kasuwar cewa ne da ya yi.
13: Sunana Umar Manaja Sa'idu, abinda ake kira na kenan. Duk wanda ke harkan kasuwa a nan ina tare da farashin kasuwa. To waken suya buhu ana sai da shi 65,000, yauwa masara kuma ana sai da ita 30,000, muna samun sauki 100%. Duk abin da ka zo ka saya za ka ga sauki ne.
8: A halin yanzu dai kanana da matsakaitan ‘yan kasuwa irin su Malama Halima Usman na fatar ganin bunƙasar wannan kasuwar kamar sauran manyan kasuwannin ƙasar da suka samu ci gaba.
10: Gaskiya ina so ta zama abin alfaharinmu. Yauwa ta yi ci gaba sosai yanda kowa zai sha mamaki. Amma yanzu kan ana ba da tarihin yanda kasan ta ƙauye-ƙauyen ma ƙayayyo.
8: Ya zuwa wannan lokaci dai masana tattalin arziki da tsaro na bakin da rawar da ire-iren waɗannan ƙananan kasuwanni ke takawa, musamman ma dai wajen taimakawa manyan kasuwannin birane damarmakin samar da kayayyakin abinci daban-daban don wadata ƙasa da abinci. Masu sauraro duka-duka a nan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe. A madadin Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokan aiki na dake a can birnin Bonn na ƙasar Jamus ke muku fatan alheri. A huta lafiya.
7: DW Kushiga Club.
14: Shirin Kushiga Club na wannan karo zai yada zango ne a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, inda za mu duba ayyukan wata ƙungiya da aka fi sani da sunan ƙungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai da aikawa da saƙonni. Gazali Abdu Tasawa ne zai jan akalar shirin na wannan karo.

0: Toma Dalla. Kafafen yaɗa labarai na gargajiya da na zamani na matukar tasiri wajen wayar da kawunan al'umma kan tafiyar duniya da ta zamani, baya ga ilmantarwa da nishaɗantar da su. Wannan ce ta sanya kusan a kowane gari a jamhuriyar ta Nijar ake samun kafuwar ƙungiyoyi na masu sauraron gidajen radio da talabijin na cikin gida da ma na ƙasa da ƙasa, kai har ma da bibiyar shafukan sada zumunta na zamani. Ƙungiyar masu saurare da aikawa da sakonni ta ƙasar Nijar na daga cikin jerin ƙungiyoyin da ke taka rawar gani a wannan fanni a wannan lokaci. Kuma shugabanta Malam Adamu Bisala ya bayyana makasudinsu na kafa wannan ƙungiya da ma manufofin da ta sa a gaba.
1: To wannan kungiya ma'anar dai da ya samu ka kafa ta. Kungiya ce ta masu kira da sauraron radio da dai dukkan kafafen da yaɗa labarai. Shi kuma manhajar sauraron wannan abun da muke na kafafen watsa labarai. A nan ne kake cintar labari da na ƙwarai da mara kyau. Ai, kowane gidan radio mai ba da labari akwai lokacin da yake ba da shi. To duk lokacin da ya kai na ba da labari, yanzu example kamar Deutsche Welle, lokacin da take ba da labari duka hankalin mu can yake komawa don mu saurari labarin nata na Swahili, na rana da na Marice, duk sai mun ji su don mu ji abin da aka yi a cikin wannan inni. Gobe kuma haka a cikin sati sai mu yi raskona mu gani to cikin labarin da anka bada wanne ne ga sa kasar mu ta ci gaba, kuma wanne ne mu da kanmu al'umma muka samu ci gaba a gare shi. To anan in muka tace muka ga wanda ke gyara gwamnati kuma sai mu ƙara gasganta shi don kuma gwamnati ta ji ana yabonta bisa ga ayyuka wanda take na cigaban al'umma. Na biyu kuma idan mun ka samu labari wanda yake yana cutar da mu 'yan ƙasar da kuma gwamnati, to kuma sai mu yi ƙoƙari mu bi ta hanyar da duk za mu bi a ta kafafen waɗannan yatsa labarai don gwamnati ta ji ta sami mataki wanda za ta ɗauka ta kare wannan abin da ake son a aikata.
0: Ƙungiyar masu saurare da aikawa da sakonni ta ƙasar Nijar na yanzu haka mu'amala da kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa da ma na cikin gida, inda baya ga saurarensu a cikin shirye-shiryensu daban-daban sukan kuma aikawa da sakonni domin bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwan da ke wakana a ƙasa da ma a duniya, a cewar Malam Adamu Bisala, shugaban ƙungiyar.
1: Muna mu'amala da Deutsche Welle, da BBC, da Faransa, an takai duk dai gidan radio nan da ake Hausa, wanda dai na ƙasa da ƙasa, wanda dai ake yaɗa harshen Hausa, to muna mu'amala da su. A nan gida kuma muna amfani da waɗannan radio namu, su Tenere, su Amfani, su Tambara, kai har Tele Sahel muna zuwa wajensu saboda su ma mu kai saƙo su aika shi kai inda ya kamata. Game da saƙonni kuma in muka samu a cikin wannan satin, sati na gaba shi kuma mu sai mu aika saƙonnin kuma a can gidajen radio, saboda nan ne muryar talaka, kowa zai jin saƙo wanda ka hodi.
2: Kamar saƙonni na me kuke aika?
1: Yanzu gashi lokaci ya yi na damina. Akwai mutanen da ke zama bisa gefen hanya na ruwa, kaga akwai tsautsayi, tun da ruwa in suka biyo sai su buge mutum, sai su ko kuma su buge daki su danne ka. To sai mu waye mu mutane kai mu aika sako mu ce to ai hankali damana ta zo, kada a yarda a zamana bisa hanyar ruwa, paske idan kai gini bisa hanyar ruwa to da kai da wanda bai da duka dai kuma akwai hadarin ma rayuwarka ta tahi.
0: Su ma dai mata ba a bar su baya ba a cikin wannan tafiya. Kuma Malama Fati Amadu, shugabar mata a cikin wannan kungiya ta masu sauraro, ta ce wannan kungiya ta zame musu tamkar wata makaranta.
3: Mu gare mu mata kungiyar nan mun samu ci gaba a cikin shi, saboda mun samu karuwa, ka san babu abun da yafi ilimi karuwa, kuma mun samu ilimi sosai a cikin shi. Amfanin sauraron radio gare mu, a da in kana da problem baka san yadda za ka yi da kanka ba, baka san wa za ka tambaye ide ba, amma in dai kana saurare radio kana samu ide da kanka a cikin radio din, kana saurare kana samu solution da yake damunka a ciki. Shi yasa gaba ɗaya muka karkata hankali mu wajen radio cira da saurare.
0: Kamar waɗannan irin matsaloli ne za a cewa mata suke fama da su kamar a wannan ƙasa ko kuma a wannan yanki na ku, wanda kuke ganin ta hanyar radiyon kuna samun waraka ta hanyar kafafen yaɗa labarai?
3: Akwai matsaloli da dama. Akwai matsala zaman gidan aure, akwai matsala talauci wannan da muke fama da shi, akwai matsalar riƙon yara da kamansu.
0: Waɗannan matsaloli kamar ta yaya radio ke taimaka muku, banga kafafen yaɗa labarai suke taimaka muku?
3: Suna taimaka muna, saboda taimakon da zaka taika nema a wajen wani, in kana saurari radio kai da kanka zaka ji abun da yake damunka, solution gashi nan
0: wani
3: na da irin shi, sai ka ji wanda yake, wanda yana da damuwa fiye da naka, kenan kai kana samu solution ina ne mafuta a cikin sauraren.

0: yaki da labaran boge da irin na shace fadi ko na karda kanzan kurege ko kuma ma na neman tada zamanin tsaye a tsakanin al'umma da ake yadawa a shafukan sada zumunta na zamani na daga cikin jerin ayyukan da wannan kungiya ta masu saurare ta sa a gabanta. Kuma Malam Sale Ikiji mai bayar da shawara a wannan kungiya ya bayyana kokowar da suke a wannan fanni.
1: Abin da ya kamata a ciyaye, ka gani rezio sosai waɗannan su ne waɗannan mu in ka gane su ka tsaya kai nazari tunda wallahi ba duka gaskiya ba. Dan akwai wani shi abin da ya gane dai abin da yake so da yake rubuta ya saka maka. Ka zo ka faɗi wannan magana, ka gani ka fara kawo tashin hankali ga ƙasa. Kenan ka tsaya ka bambanta. Radio ita ce gaskiya. In ka tsaya ka saurari na radio, kakkaje ka ƙara cikin na radio, ka faɗi yanda ka ji. Ka gane in ka go ka yi saurare ka gani wanda ba ka go lalan sai ka ce ma ɗan uwanka kai abin nan ka kasa shi ga kanka ba abin kwarai ba ne ɓata ƙasa ne zai. To mu kuma ba mu so abin da ya ɓata ƙasa, abin da ya gyara ƙasarmu ne muke nema. Tunda ta'addancin nan ma iri biyu ce, akwai ta'addanci na baki, amma ta'addancin ta bakin nan ita ma mugunya ce, har ma ta yi kusa da mai makami. Duka ɗaya ne ta'addanci ba wata riba gare ta. To yanzu example in baka labari lala da zai tada maka hankali, ka je wani ya ji shi ai ta'addanci duk bai wuce wannan, kowa ta hankalin shi tashi zai yi. To kaka za a yi lalan abu za a yi rikici a za a yi. To dan shi ne muna son a taimaki juna, kowa yi mu ce ma kowa nan uwan shi hatara da mugun labari.
0: Kamar dai kowace kungiya, wannan kungiya ta masu saurare ta ƙasar Nijar na gudanar da ayyuka daban-daban na raya ƙasa da cigaban al'umma, ayyukan da amman ke buƙatar kuɗaɗen gudanar da su. Kuma Malam Muhammadu Ɗanbare-bari, ma'ajin kuɗi na wannan kungiya, ya bayyana hanyoyinsu na samar da kuɗaɗen da ma irin muhimman ayyukan da suke gudanarwa.
2: Mun yi runyi muna haɗa 'yan kuɗi zuwa ɗan kaɗan-kaɗan, kowane ƙarshen wata muna badawa. Kuɗi ne da yanda muke yi da su, akwai kwamiti na kamar mutum uku ko huɗu. Sai mu zo mu yi lissahi mu ce to kuɗin nan an za mu yi wani aiki shara ko mine ne, akwai kwamiti wanda ake haɗa wanda zai cire kuɗi cikin shi. Bayan wannan kuma an mutum ya samu arme, suna, biki ko mutuwa, muna yi mu tattabata wani abu sai mu kai mu taimaka mishi. Bayan wannan kuma mun tsari program kinmu, akwai sharan makabarta, akwai bada jini. Bon, aikukuwa daban-daban ne muke yi na cigaban al'umma.
3: To amma duk ina alakar wannan abubuwan da kuke da kuma aikin radiyon da gidajen radiyon?
2: Lalle
3: gidajen kafafen yaɗa labarai.
2: Lalle muna da alaka da yawa. Bayan Niger ko ina raduduka muna da alaka da su. Bayan wannan kuma muna da alaka sauran jihohi kamar hin Maradi, Zender, Agadas, Difa, Hadoso, Hadda Tilbiri. Duk muna da rasa. Bangaren Najeriya muna da an kadiba vice president national king Nigeria yake president king kuma yana Agadas. Lalle muna da wata kungiya ta WhatsApp, an muni ta WhatsApp kin duk abin da muka yi kowa yana da labari, an kuɗi ne an mine ne duka an hudu cikin WhatsApp kin ne kowa sai aika.
0: Yanzu ka dai wannan kungiya ta masu sauraro na shirye-shiryen gudanar da bikin zagayewar shekaru biyu da kafuwarta, inda take sa ran gayyatar kafafen yaɗa labarai na ciki da wajen ƙasar ta Nijar domin ƙarfafa hulɗa tsakaninta da su. To masu sauraro, da hakan ne kuma shirin shiga kulab na wannan karo ya kammala. A madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na DW, Zabayar Taku, Gazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.
4: DW amsoshin takardunku.
5: Masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin amsoshin takardunku, wanda ni Abdulrahman Hassan zan gabatar.

0: tambaya ta farko a cikin shirin ta zo ne daga Ibrahim Mudassir Abubakar da ke zaune a Dutsen Muwa, Najeriya, wanda ya ce a tambaya masa masana cikin wannan yanayi na tsananin zafin rana a ƙasashen Turai, waɗanne ƙasashe ne inda ranar ba ta faduwa? Dodon mu amsa wannan tambaya ta ka tawayar tarho na tattauna da Professor Awal Faruk, masanin taswirar ƙasa da ke a Jami'ar Jihar Kaduna, Najeriya, ga kuma abin da yake cewa.
1: Wato, wannan yanayin ƙasashe wanda akan samu lokaci wanda rana ba ta faduwa, sannan kuma in yanayi ya juya zai zama kuma duhu ne gaba ɗaya. Wannan yana faruwa ne saboda yanayin tsarin da Allah ya halicci ita kanta duniyarmu. Yanda masana da yawa suka sani, duniyarmu kamar ƙwallo ce, ko a ce kamar lemu. To za ka ga lemu zaƙi saman shi yana da ɗan za a iya cewa faɗi haka, ƙasan shi da saman shi haka ba tudu gare su ba. Wannan rana na haskawa ta gefen duniya. Don haka daga irin wannan watannin da muke ciki tun daga watan June kenan har zuwa ƙarshen August, rana takan hasko, takan dawo kusan saman duniya, arewan duniya. Rana, to ba ranar ba ne ke tafiya, duniya ce, yanayin juyawar duniya ne da yake Allah ya yi ta a karkace. To idan ranar ta haska, su ba za su iya samun hasken gaba ɗaya ba, sannan kuma za ta tsaya nan har wani dogon lokaci. Wannan ƙasashe ne masu dama sun haɗa da misali ƙasar Norway, Iceland, wani ɓangara kamar arewacin Canada da arewacin Sweden da Finland da dai irin wannan da Greenland da waɗannan ƙasashe. Kamar yanzu da ake lokacin zafi, ranar ta haska ta dawo arewa, to nan za ta tsaya cik su a wurinsu har sai bayan wajen wata uku zuwa sama da haka, sannan sai ranar ta koma ƙasa.
2: Ranar za ta kahe kenan ba ta faduwa, kenan babu dare kai wannan lokaci za a yi watanni babu dare.
1: A wannan lokaci babu dare gaba ɗaya, kusan waɗannan ƙasashen da na lissafo da wasu ma suna samun rana ne ta awa 24 gaba ɗaya. Illa dai hasken ranar ko zafin ranar ba zai kai irin wanda ƙasashen da suke ƙarƙashin rana kai tsaye ba, ture ko kuma a nan ɓangaren Afirka.
2: To Professor, yanzu da ake cikin wannan lokaci na zafi har a nan Turai, ana cikin wani zafi mai tsanani, a ce kamar rana ta kahe a kan ƙasashe babu dare, babu babban illa kuwa?
1: Yanda na ce hasken ranar da yake bi zuwa kai tsaye, irin kamar a ce yanda zafin zai yi tsanani, duk da dai ga ta nan ana ganin ta ƙasa-ƙasa, hasken ranar yakan zama kamar irin lokacin da rana za ta faɗi ne ko kuma lokacin gari ya waye kafin ta tashi ta yi zafi, kusan haka yake tsayawa. Illa dai tabbas akwai yanda kake cewa za a iya samun wasu, to ba illoli kai tsaye ba, tunda al'umman da suke wurin sun saba rayuwa. Na farko shine yanayin baccinsu yana canzawa, dole sai dai mutum ya amfani da agogo da kuma yanayin jikin shi ya bacci, haka suke zuwa aiki. Sannan kamar masu amfani da hasken rana wurin makamashi, to lokacin rana za su samu, in kuma ya koma duhu babu shi gaba ɗaya. Suna kuma da nasu alheran, don mutane na zuwa wurin yawon buɗe ido, haka suna samun kuɗi. Sannan kuma suna da irin shuke-shuke ko tsirrai wanda babu irinsu a wasu ɓangarori na duniya saboda irin wannan yanayi da suke ciki. Amma batun zafin rana za ka ga ko a yanzu ba su cikin ƙasashen da suke fama da wannan tsananin zafin, saboda ita ranar ba kai tsaye take a kansu ba, yanda na ce kamar rana ne ta fito da safe ko kuma kamar za ta faɗi da yamma, haka take tsayawa na wannan tsawon lokaci.
2: Yanzu magana da ake su wannan zafin da ake Turai, tsananin zafin nan bai shahe su ba, duk da cewa rana ta kafe kansu, amma kuma babu zafi a ƙasashen.
1: Babu wannan tsananin zafin a ƙasashen, tabbas babu shi, saboda misalin dai da nake badawa na cewa rana ta fito da safe kafin ta daga, haka ranar take tsayawa ba ta dagawa sama kwata-kwata.
2: Iko sai Allah.
1: Haka za ta tsaya na tsawon wannan watannin sai ta koma. Babu tsanani gaba daya.
2: Yanzu za a yi kamar wajen wata uku ba su ga dare ba.
1: Za a yi haka. Za a yi wata uku ba su ga dare ba tabbas.
2: Kenan a wannan kasashe ba a rufe kantuna. Ba a rufe kantuna da sauran ababe na more rayuwa tun daga babu dare?
1: Su suna amfani da gaskiya mafi yawa agogo ne kawai wurin tafiya, wurin zuwa aiki da bacci da cin abinci. Sannan da yake su ga Allah ya halitto su a wurin, yanayin jikinsu ya saba da wannan. A yanzu haka da muke magana, akwai a wannan kasashen a wuraren akwai inda

0: sannan dai haka dai za su rayu cikin wannan yanayi na tsawon wa'annan watanni. Illa yanda na ce amfani da agogo wurin rayuwa, don ko musulmi masu azumi a wurin za ka ga suna amfani ne ko da agogo, ko musu amfani da wata ƙasa wanda take kamar ƙasar Saudiya su bi tsarinsu wurin ɗaukar azumi da sauke shi.
1: Farfesa Awal Faruk kenan, masanin taswirar ƙasa da ke a Jami'ar Jihar Kaduna, Najeriya. Sai tambayar Musa Sa'adu mai sayar da tayoyi a Huntuwa, Najeriya, wanda ya ce yana son a yi masa ƙarin bayani a kan jiragen ruwa na yaƙi na nukiliya na ƙarƙashin teku. A kan wannan tambaya, na bugawa Dr. Attahiru Abdullahi waya, masani a kan sha'anin nukiliya, kana malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna.
2: Su waɗannan jiragen na ƙarƙashin teku da wanda suke shawagi a sama, dukkaninsu an kirkire su ne domin aka sa musu na'urori da abubuwan da zai sa za su iya ɗaukar nuclear warheads da ake cewa. Abinda ya sa aka kirkire waɗannan jiragen yanzu ba kamar irin nuclear na da ba ne, waɗanda daga inda kake za ka danna bottle su tafi kamar yanda waɗannan missiles suke tafiya sauka a inda ake son su, inda ake so su sauka. So yanzu fasahar ta ci gaba yanda in ana so a yi amfani da nuclear weapon ba za a tura su, za a tura ne a je amfani da shi a iya wurin da ake so ya yi.
3: A misali, waɗannan jirage cikin ƙarƙashin teku suke tafiya da su ake kai hari a ba su hawa saman ruwa sai dai ƙarƙashin teku ko me kenan?
2: A'a, wannan abu wanda ake da su ta ƙarƙashin teku, wannan gwaji ake da su. Saboda effects ɗin na nuclear, in most cases ɗin za a yi gwaji mu tabbatar da makamanmu na nuclear suna amfani, suna aiki, to shi ne ake yin su a ƙarƙashin ƙasa ko a ƙarƙashin ruwa. Ba a yin su a saman ƙasa saboda a saman ƙasa nan ɗan Adam ke rayuwa da sauransu, da dabbobi, da rai, da sauransu, kuma suna da devastating effect.
3: Kenan su jiragen ruwa na nuclear a kan ruwa suke kai hariri ba ƙarƙashin teku ba?
2: A'a, abin da nake ce maka, su za a amfani da su yanzu kamar ba akwai jiragen ruwa masu ɗaukan jiragen sama ba? Kamar su ne, su ma jiragen ruwa ne za su ɗauki nuclear missiles, su ma nuclear missiles in an je, ai har ba su ake.
3: To.
2: Har ba su ake yi. Ai shi ne na baka misali. Da da nuclear bomb ɗin gaba ɗaya ne zai tashi daga inda yake ya je inda zai kai hari. To amma yanzu nuclear heads ɗin, warheads ɗin ake ɗauka a jirage sai sun kai inda ake so su kai hari sai su sake su a wurin.
3: To kamar sun zama ta wato jirage masu ɗaukar nuclear don harbawa.
2: Don harbawa. Yanzu kwanan nan ba China ta yi irin waɗannan nuclear heads ɗin wanda zai ɗauki nuclear heads 61? Guda 60 nuclear heads ne, guda ɗaya kuma hydrogen bomb, wanda shi kuma wannan hydrogen bomb ɗin a cikin minti 20 zai iya gurɓata hydrogen duniyar gaba ɗaya. Ka gane? So abinda tsarin da suka yi yanzu shi ne, maimakon a tura ya je kawai ya fada, a'a, sai a ɗauki ɗan amount, ɗan ƙaramin missile bomb da ake so effect ɗin shi na ɗan wani wuri ne. Yanzu misali a ce kana, zan ba da misali da Najeriya,
3: to
2: kana Kaduna misali, kana so ka je ka hallaka wani ɗan ƙauye da bai wuce murabba'in mita 250 ba.
3: To
2: akwai gwargwadon nuclear bomb ɗin da za ka jefa ya je aiki a wurin. But amma shi matsalar ko yayi, akwai abin da ake kira aftermath effect, wanda shi abin yana tafiya, wanda ana kiran shi, muna amfani da inverse square law, wanda the more yake tafiya abin da ci karo da shi zai lalata shi har, amma yana raguwa, effect ɗin na raguwa, effect ɗin na raguwa har sai an je da inda babu effect.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna tafe da shirin jika ƙaro da shirin zabi sanka da ma shirin ra'ayin malamai. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan na sanar da ku halin da duniyar ta wuni. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
1: Isra'ila ta umarci sojojinta su shirya dogon zama a kudancin Lebanon. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta mutane sama da miliyan 6 za su fuskanci illar girgizar ƙasa a Venezuela. Shugaban Sabiya zai yi murabus cikin makonni masu zuwa. Ministan tsaron Isra'ila ya bayyana cewa an umarci sojojin kasar da su shirya domin ci gaba da zama na wani lokaci mai tsaho a yankin da Isra'ila ke kira yankin da aka shata na tsaro wanda ke kudancin Lebanon, bayan da Isra'ila da Lebanon suka amince da wani tsari da aka ce zai kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin su. A cikin wani sakon bidiyo, ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce shi da firayim ministan kasar sun umarci rundunar sojin Isra'ila da su shirya ci gaba da kasancewa a yankin tsaron wanda ya kimanin kilomita 10 a cikin kasar Lebanon. Ya kuma ce daya daga cikin muhimman ka'idojin da yarjejeniyar ta tanada shine cewa Isra'ila ba za ta saki janye sojojinta daga kudancin Lebanon ba, muddin kungiyar Hezbollah ba ta mika makamanta ba a fadin kasar ta Lebanon. Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa kusan mutane miliyan 6,760 na iya fuskantar illar girgizar ƙasa wadda ta afku a Venezuela, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla 1,430, yayin da ake ci gaba da neman sama da mutane 50,000. A garin La Guaira da ke arewacin Caracas, gine-gine da dama sun rushe sakamakon girgizar ƙasar mafi ƙarfin maki wato 7.2 da 7.5 wadda ta afku tun a ranar Laraba, lamarin da ya sa har yanzu ake ci gaba da neman mutanen da suka makale karkashin barazanar gine-gine. Hukumar ta ce ta fara tura kayan agajin gaggawa tare da hada gwiwa da gwamnatin Venezuela da ma sauran abokan hulɗa domin samar da matsugunni, kayan masarufi da sauran kayan tallafin ceton rayuka ga waɗanda iftila'in ya shafa. Ta kuma yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta bayar da tallafi. Tana mai gargadin cewa bukatun waɗanda iftila'in ya ritsa da su yana da yawa, kuma daukar mataki cikin gaggawa zai taimaka wajen ceton rayuka da rage raɗaɗin da jama'a ke ciki. Shugaban kasar Sabiya Alexander Vučić ya bayyana cewa zai yi murabus cikin makonni masu zuwa, tare da sanar da ranakun gudanar da zaɓukan shugaban kasa da na 'yan majalisa kafin wa'adinsu, da yake jawabi ga magoya bayansa a wani taron goyon bayan gwamnati da aka gudanar a babban birnin kasar Belgrade. Vučić ya ce zai ci gaba da zama shugaban kasa na 'yan makonni kaɗan kacal sannan ya yi murabus. Vučić zai gama wa'adin mulkin sa na biyu kuma na ƙarshe a matsayin shugaban kasar Sabiya ne a tsakiyar shekarar 2027. Tukuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Akalla mutane 74 ne suka rasa rayuwarsu bayan sun nutse sakamakon tsananin zafin rana da kasar ke fuskanta. Wato a kasar Faransa tun daga ranar 18 ga watan Yuni, sakamakon tsananin zafin rana da kasar ke fuskanta. Hakan na kunshe ne cikin wata hira da ministan harkokin cikin gida na Faransa Laurent Nunez ya yi da jaridar Le Parisien wadda aka wallafa a ranar yau. Ministan ya ce mafi yawan waɗanda suka mutu sun nutse ne a wuraren ruwa da ba a ware domin yin ninkaya ba, kuma babu masu sanya ido a kansu kamar koguna, tafkuna da kududdufai. Ya ƙara da cewa an samu wasu mutanen da suka nutse a wuraren ninkaya na gidaje masu zaman kansu. Kasashen Switzerland da Jamus sun sake karya tarihi na mafi tsananin zafin watan Yuni da aka taɓa samu, yayin da yanayin zafin ke ci gaba da tsananta a sassan Turai. A ƙasar Switzerland a yau ma'aunin zafi ya kai digiri 39 a birnin Basel, wanda shine mafi tsananin zafin watan Yuni da aka taɓa samu a tarihin ƙasar. Wannan shine karo na uku a jere da ƙasar ke karya nata tarihin zafin a watan Yuni. Haka zalika a Jamus ma an sake kafa sabon tarihi, inda ma'aunin zafi ya kai digiri 41 da digo biyar a garin Morkan Drewitz dake gabashin kasar wannan ya zarce tarihin da aka kafa kwana daya kafin samun irin wannan maki a birnin Zabrucken hukumar kula da yanayi ta Jamus ta ce alƙalman na wucin gadi ne kuma har yanzu masana na ci gaba da tantance su kafin wannan mako tarihin mafi tsananin zafin da aka taba samu a Jamus shine digiri 41.2 wadanda aka auna a watan Yuli shekarar 2019 to yakacin abin da ya sabuka kenan yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi sai in ci ayi sauraro lafiya
0: DW ji ka karu
2: ilimin fasahar zamani
3: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na ji ka karu a cikin wani sabon wasa na ɗan zamanin computer mai suna radio ya sikilayi wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani wannan shine kashi na 6 na wasan namu a kashin da ya gabata akwai abubuwa da muka ci karo da su na tashin hankali a garin Tunkuza yayin da ƴan tawaye suka kai hari fadar gwamnati wanda da alama suna nufin kawar da shugaba Yunusa ne a wani yanayi na nuna karfin ikon gwamnati sojoji sun murƙushe ƴan tawayen ko yaya suke ciki yanzu ku biyo mu cikin wannan kashi na 6 mai taken kulla kulla don jin yadda za ta kasance
4: yara sun fara komawa makaranta bayan hargitsi da marikita da kitar garin ƴan ajin su Zainab har yanzu ba su dawo gaba ɗaya ba amma kuma galibin su sun zo
5: yau fa da ƙarfi na don noma garantan nan ba ga muke so sai da
6: to ina kwanan ku ƴan aji
7: ina kwanan malama
6: nayi murna da ganin mafi yawa daga cikin ku sun dawo bayan tashin hankalin da ya faru a fadar gwamnati kwana biyu da suka wuce kun tsorata ne to shikenan ai an yi sa'a gwamnati ta san waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin Dr. Mai Nasara ɗan tawayen sa ba za su sha ba za a kama su duk da haka ba wani abu da zai sa ku ji tsoro ku fada wa duk wanda bai zo makaranta ba komai ya wuce kun ji
7: to malama
5: Zainab Malama Zainab
6: na'am Haladi menene
5: amma fa Dr. Mai Nasara ya musanta cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin nan fa
6: kwarai kuwa ya musanta zaka yarda ka amsa laifi idan ka aikata laifin cin amanar kasa laifin da hukuncin kisa ne
5: a'a bazan yarda ba amma na yarda da Dr. Mai Nasara bana jin ya aikata hakan
6: ku saurara ku zazzauna hujjar da ake da ita kan Dr. Mai Nasara hujja ce mai karfi kun ga faifan bidiyon da ya tayawo a kafar sada zumunta yana nuna shi yayin da yake duba sojoji ƴan tawaye
5: amma ai an gano bidiyon na bogi ne
6: so haka ne
7: sai aikata ba
5: eh haka ne Malama Zainab bace gan shi bane a yanar gizo
6: a'a ban samu damar gani ba yau eh to watakila kuna da gaskiya asha Allah dai ya sa ba yaɗa labaran ƙarya nake ba to ya isa zan bincika sai na sake tattaunawa da ku ko
7: to malama
6: to game da yaɗa labaran ƙarya yau zamu canza salon karatun namu dan mu koyi hadarin da ke tattare da yaɗa labaran kanzan kurege da labaran ƙarya
5: to akwai bambanci ne
6: to menene bambanci tsakanin labaran kanzan kurege da labaran ƙarya akwai wanda ya sani
5: bambanci ina gana akwai bambanci ni ba wani bambanci
6: ku yi a hankali mana
7: malama ni
6: yawwa Amina muna sauraron ki
7: labaran kanzan kurege sune abin da ba daidai bane ko labaran yaudara
5: ya akai ta sani to ita
6: da kyau Amina to labaran ƙarya fa akwai wanda ya sani
7: ni malama
6: a'a ban da ke Amina ba wani
7: malama ni
6: shikenan Amina to fada mana tunda alama ya nuna ba wanda ya sani
7: labaran ƙarya sune labaran da ba daidai bane ko na yaudara ne waɗanda ake yin su da gangan yayin da su kuma labaran kanzan kurege ba da gangan ake yin su ba
6: ya kyau wannan an san daidai yake haka abin yake
5: shine ba tunanin ma ya akai ta
6: so ku saurara mu ci gaba ku dan tsaya amma akwai wani nau'i na labarin da ake kira da farfaganda akwai wanda ya san farfaganda na'am ba kowa to shikenan tunda ba kowa ku saurara ku ji farfaganda bayani ne amma ya karkata ga san zuciya wanda ake yada shi dan a jara ayin al'umma
5: shi haka dai abin yake da to ayo gashi dai kun sani
6: yauwa ya isa yanzu muhimmin darasin da zamu koya daga dukkan wannan shine ko labaran ƙarya ne ko farfaganda ce ko kuma labaran kanzan kurege ne akwai hukunci ga mai yada shi musamman idan abin ya shafi nuna rayuwar wani ta batacciyar hanya
5: to kaga kun fa gara ku dena ke ma kina aikatawa ke ma kina
4: Dr. Mai Nasara ya gargadi gaje sosai akan cewa dole ne ta zo ita kadai kuma ta tabbatar da cewa ba wanda ke bi da ita. Sun yanke shawarar na dar hira don mai da martani akan zargin da aka yi na cewa shine ya jagoranci yunkuri na juyin mulkin.
8: Wane ne?
9: Ni ce Gaje Sani.
8: To shigo maza ana biye da ke ne?
9: A'a ba na ji. Na kula sosai kamar yadda muka tsara.
8: Ki hakuri da wannan rudanin da muka samu kanmu a ciki gaje. Amma kamar yadda kika sani ne, yanzu nema na ake ruwa a jallo.
9: Ba komai Dr. Mai Nasara na fahimce ka. Ko ni ce nima haka zan yi.
8: To ya za a yi yanzu mu fara? Kin san ba ni da lokaci. Bai kamata na tsaya a waje guda ba. Dole ne na yi ta yawo don gujewa waɗannan kamun ƴan barandan Yunusan.
9: Haka ne na gane. Bari na shirya. Kuma na gode da ka bani wannan damar Dr. Mai Nasara.
8: Ba komai, ba komai.
9: Ina ganin ka dan matso daga nan. Kusa da tagan nan zai fi haske.
8: To, daga nan haka?
9: Dan karkata ta hagu.
8: Ya, yeah, haka?
9: Yauwa, haka, yayi. Bari mu fara.
8: To, shikenan.
9: Mun shirya?
8: Mun shirya.
9: Doctor, barka da dare.
8: Barka da dare.
9: Dr. Mai Nasara. Bari mu je kai tsaye zuwa gabatin hirar tamu. Ana zargin cewa kai ne ka jagoranci yunkurin juyin mulkin da aka yi kwanan nan. Kuma kana kokarin kashe shugaba Yunusa. Me zaka ce game da wannan zargin?
8: Wannan duk karerai ne. Farfaganda ce da shi kansa wannan dan mulkin Danniyar, shugaba Yunusa da kuma dan koransa ministan harkokin gida wato Mati Zanzaro suke yadawa.
9: To me yasa kake kuya Dr. Mai Nasara? Baka jin wannan yana nuna kana da laifi? Idan kamar yadda ka faɗa cewa baka da laifi, me zai hana ka miƙa wuya ga hukuma?
8: Gaje kenan. A tunkuza fa kike da zama. Kin san an ba wa jami'an tsaro umarnin su kashe ni da zarar sun ganni. Ba su da wata niyya ta kama ni ko su gurfanar da ni a gaban kotu. Suna gani na kashe ni za su yi, me zai sa in miƙa wuya?
9: Wannan zargi ne mai nauyi fa. Kana da hujja akan hakan?
8: Shugaban kasan da kansa ya zarge ni da tayar da hankali kuma ya faɗa a bainar jama'a cewa ana kama ni kashe ni ya kamata a yi.
9: To, me zaka faɗa wa mutanen da suke sauraron ka a yanzu?
8: To, a koyaushe ni ɗan ƙasa ne mai bin doka kuma ina da dama na tsaya takarar kowane mukami na shugabanci a Tunkuza wanda ake samu ta hanyar zaɓe na demokradiyya. Ban taɓa shigar da kaina cikin wani abu na laifi ba, kuma ba zan taɓa yin hakan ba. Kada ku bari wasu masu mulkin Danniya, 'yan cin hanci da rashawa su janye hankalinku don kawai suna so su ci gaba da zaluntarku. Ko da sun kashe ni, adalci zai yi nasara, gaskiya kuma za ta yi halinta.
4: Kashi gari, Rabiu na zaune a ofishinsa a ma'aikatar kula da harkokin cikin gida. Yana kallon kwamfutar da gwamnati ta bashi. Minista Mati yana tsaye a bayansa. Suna kallon faifan bidiyon da Gaje take hira da Dr. Mai Nasara. Mati ya fusata kwarai yayin da Dr. Mai Nasara ya musanta cewa yana da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi.
10: Wannan dan banzan lalle ba sakare bane kamar yadda muka dauka kuma wannan wace yarinya ce take hira da shi ka santa kuwa
11: a ban santa ba ban gane ko wace ce ba
10: na ganta a fadar gwamnati lokacin da shugaba ya sanar da takarata da alama tana yi wa mai nasara aiki ne.
11: Ba zan iya sani ba ranka ya dade.
10: To shikenan, ina ne nan? Ka gane wancan gidan da ke bayan bidiyon? Duba, za ka iya ganin sa ta taga?
11: A'a, wurin ya yi duhu da yawa. Ya yi kama da lokacin gari yana duhu. Sa iya zama a ko ina ne ma. Ginin ba wani abu bane na musamman. Ba za mu iya ganin wani sashe na titin ba. Da hakan zai iya taimaka mana mu gane wajen.
10: Ha. Ya iya zama yana nan a labi kusa da mu ma. Amma ba za mu iya sani ba.
11: Ranka ya bana jin yana cikin gari fa.
10: Baka ji. To me zai hana?
11: Bari na sake duba faifan bidiyon. Saurari wannan. Saurara. Daga bayan fagen, ka ji sautin horn din jirgin ƙasa?
12: To me yasa kake buya Dr. Mai Nasara? Baka jin wannan yana nuna kana da laifi? Idan kamar yadda ka faɗa.
11: Wa, ka ji ko?
10: Kware ko naji yanzu.
11: To ta ina ne jiragen ƙasa suke bi su ratsa cikin gari?
10: Yawwa, ta ƙarshen gari daga gabas. Da kyau. Za mu kama shi. Ina zuwa zan yi waya. Ban san yadda za ka yi ba, amma ka san duk yadda za ka yi ka nuna cewa wannan bidiyon na boge ne. Kada ka bari ya yi ta yawo.
11: Na san abin da zan yi. Zan ƙirƙiro wasu injinan bots da za su canza akalar hirar.
10: Me kenan? Kamar ya injinan bots?
11: BOTS, wato injinan internet da suke yin hira da mutane.
10: To ta yaya za su canza akalar hirar?
11: Za a samu kamar su 100. Suna ɓata mai nasara, suna kuma yabanka da shugaba Yunusa a maimakon shi mai nasara. Za a samu tarin tsokaci daga shafukan bogi.
10: Ya yi kyau.
3: Da wannan muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin ko gaje ta isa gida lafiya? Yaya kuma ƙulle-ƙullen Yunusa a kan Dr. Mai Nasara? Ku biyo mu don jin waɗannan amsoshin a shirinmu na gaba. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bond da ke muku fatan alheri ko huta lafiya.
0: DW Zaɓi Sonka.
13: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zaɓi Sonka. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bond na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan makon.

0: Kuma sauraro duka-duka iya nan za mu ɗiga aya a cikin shirin zaɓi sanka na wannan rana wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa wannan shiri ya iso gare ku, Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da shirin, nake muku fatan alkhairi, a huta lafiya.
1: DW ra'ayin malamai.
2: To, tare da sallama jama'a, barkanmu da wannan lokaci cikin wannan shiri na ra'ayin malamai. Da galibi a dukkanin mako muke kawo muku batutuwa masu daukar hankali a kasashen Afirka da sauran sassa na duniya. Kuma a wannan makon aka gudanar da taron yan jaridu da kafafen watsa labarai na duniya da ake yi a duk shekara a nan birnin Bonn. Taro da tashar Deutsche Welle, wato DW, ke daukar nauyinsa kenan. Kuma wannan shine karo na 19 da ake wannan taro. Daya daga cikin jigon taron, kamar yadda aka saba dai, akwai batun lambar yabo ta yancin fadar albarkacin baki. Kuma wannan batun shine zamu tattauna a kansa, kuma baki sun hallara a daidai wannan lokaci. Daga ciki wato akwai Ibrahim Shehu Adamu, wanda babban edita ne a rukunin kamfanin sadarwar Trust Media da ke Nigeria. Akwai kuma Ubale Musa, wakilinmu da ke fadar shugaban kasa a Nigeria a birnin Abuja, tare da Abdullahi Garba Jani na kafar sadarwar DCL Hausa, da Mamman Mahmud na Radion Rason International da ke birnin Maiduguri a jihar Barnan Nigeria. Akwai kuma Khadija Ahmad Rufai tare da Rajana Munir Yahaya, sai kuma ni Muntaka Ahiwa da zan gabatar da shirin. To, dukkaninku malamai, muna muku maraba da kasancewa cikin wannan shiri. To, idan zan fara da Ibrahim Shehu Adamu, kana kuma ka halarci taruka da suka gabata a baya na taron yan jarida na Global Media Forum. Kamar menene bambanta, kuma ya bambanta wannan taron na bana da wanda kuma waɗanda ka halarta a baya, ta wajen batutuwa da aka bijiro da su a fannoni da dama, misali haƙƙin bil'adama da 'yancin 'yan jarida da dai sauransu da dama?
3: Wato, abin da na lura ya bambanta a wannan taro bisa taruka da aka a baya shi ne yadda aka mai da hankali game da fasahar AI ko kuma kafofin sada zumunta, yadda suke shiga aikin jarida kuma suke ɗaukar hankali ba tare da an yi wani ayyuka kamar yadda mu muke yi, mu 'yan jaridu ba, yadda muke tace bayanai, yadda muke bincike, muke nazari kafin mu wallafa. Waɗannan na kawo cikas ga harkar aikin jarida, saboda wato shi kansa wato fasahar AI, yadda mutane yanzu sun daina zuwa shafukanmu domin neman labarai, sun fi zuwa shafukan sada zumunta da AI domin neman bayanai. So, wannan yana kawo barazana ga aikinmu na harkar jarida, kuma yana kawo barazana ga shi kansu kuɗaɗen shiga da muke samu inda muke wallafa bayananmu a shafukan sada zumunta da kuma shafukanmu na yau da kullum.
2: Ubale Musa, misali, ka kasance wakilin DW a tarayyar Najeriya, kamar ya matsin lamba ta siyasa ko ma ta 'yan siyasa ke tasiri kan 'yancin watsa labarai da kuma buƙatar tsayawa kan ƙa'ida, kamar yadda akan ce in za ka faɗi, faɗi gaskiya, komai taka ja maka kabiya.
4: Gaskiya ne, akwai wannan matsin lamba, kuma yana ma ƙara ƙaruwa a yanzu da yake ana ƙara kusantar zaɓuka a tarihin Najeriya. Muna ganin yadda 'yan siyasa ke tunanin duk abin da ka faɗa ko bai musu daidai ba, ko kuma yana ma barazana ga makomarsu da ma burinsu na biyan bukata ta siyasa a cikin tarihin Najeriya. Abu ne dama da aka saba ganinsa, kuma abu ne da muka yi tunani kila zai yi ta'azzara ɗin har zuwa lokacin da za a tabbatar da suwaye suka samu nasara, suwaye kuma ba su samu nasara ba. Amma dai batu guda ɗaya da ya kamata ya ɗauki hankalin duk mai sana'a ta siyasa jarida a cikin wannan yanayi shi ne, ba za ka iya wa ɗan siyasa ba, ba zai taɓa yaba maka ba. Akwai wanda na shiga muka haɗu da shi, ɗan siyasa ne, yana da mu'amala da alaƙa da wani ɗan jarida. Ya faɗa mun sunan ɗan jarida, ba zan so amfani sunansa ba, amma saboda ɗan jarida ya yi amfani da wata kalma ƙwaya ɗaya, a tunaninsa duk ta rusa wannan mu'amala, mu'amala kuma ta shekara da shekaru amma ta rushe saboda wannan kalma kwa ɗaya da ya amfani da ita a wata kafa a wani ne yi da shi bai masa ba to kaga kenan in ka shekara 100 kana masa hidima to landa ba hidiman nan ba ta zo daidai da tunaninsa ba wannan ba ka taba mai komai ba saboda haka a aikin jarida a dangantaka tsakanin dan siyasa da dan jarida dangantaka ce kawai ta biyan bukata
2: to Abdullahi Garba Jani a bangaren ka ta yaya yan jarida za su daidaita bukatar ba da labari misali da dimidimin sa da kuma bincike game da tacewa da matsefe labari misali abu na iya faruwa cikin gaggawa ayi saurun ba da labarin amma kuma ina ga batun tantance labari haka misali
5: bari mu fara da wata baitun waka da dan koyro yayi yace wai da wanda ya bace da wanda ya shigo gari bai san kowa ba bashi da kosisi da mahaukacin da a cikin gari wai su duka jirgi guda ka dauka su wai dan kowa bai da hankalin kai ne abin da ke faruwa shine aikin jaridar rayuwa gare wannan ya mutu a dauki wancan haka haka haka ake ta tafiya da shi kamar yadda aka yi maganar shi wannan Global Media Forum da aka yi ana maganar kafafan sada zumunta din nan ana maganar AI abubuwa ne duna zamani kuma Allah shike da zamani ba aikin jarida kadai ba musamman can yankunan mu haka zaka samu cewa duk abin da yazo musamman bako sai mutane su rika nesa nesa da shi abin nan ko yana da kyau ko baya da kyau shine wani lokaci masana suke bada shawara suka ce duk idan wani sabon abu yazo kuda bai da kyau din a runguma kai in ka kalle shi ta hanya mai kyau sai ka tsarkake shi sai ka sanya mai soso da sabulu sai ka wanke sai ka ci gaba da amfani da shi lokacin da social media ta zo aka ce wannan abun ai abun yara ne badala ake yadawa ciki akwai kaza sai aka watsar da ita sai yara suka dauka sai suka sanya yarin ta su ciki daga baya kuma sai mutane suka fahimci ga alfanin ta sai suka fara dawowa cewa bari mu dawo mu gani eh wancan abun da wadancan yaran ke bari mu gani lokacin su kuma yaran sun yi nisa to haka ake fama yanzu da lokacin da AI din nan ta zo AI din nan kamar yadda aka yi magana tana da nata alfanin tana da rishin alfanin ta sai aka ce AI za ta lalata aikin jarida za ta kashe kwakwalan mutane za ta yi kaza za ta yi kaza amma duk wanda ke amfani da AI zaka samu cewa yana amfani da shi idan ya san abin da yake yi sai ya yi aiki tukuru sannan AI din nan ya mishi amfani yana da amfani sosai wajen ya sauƙaƙa aikin da sauransu haka akwai wani masani da ya magana yace irin arzikin da Allah ya aje cikin wannan kafa sadarwar zamani din da ake ta magana kanta Allah kadai ya san iyaka tai so yanzu sai ka ji misali masu kafafan yada labarai irin conventional kamar yadda ake kira turanci suna cewa basu da kudin shiga basu da kaza while sun koma cikin office sun tare sun saba a zo a kawo musu talla irin wacce wanda aka saba da yanzu kuma content creators da yan film da sauransu haka duk sun kwace wannan abin ganar din dole kuma karayu
2: inda yake sauran kwana da daga cikin abin da aka hanga ku akan su shafukan na sada zumunta ana iya watsa labarai mara kan gado haka kamar idan abu yazo a gaggauce a matsayin ku na yan jarida ya kuke iya tantancewa ku ku tabbatar kun tsefe na ku labarin ya zama gangariyar labari ba kuma irin wanda ake gudu ba
5: yau abubuwa ne guda biyu na farko zaka samu duk idan irin wannan ta samu ai aikin jarida wancan na asali dama tsarin da ake bin shi shine a je a nemo kana da majiyar ka mai tushe in buga waya ne yanzu da waya ta zo in da ne ma sai ka tashi ka je wurin sai ka yi kaza duk waɗannan abubuwan kamar magana contact da ake yi din abu ya faru wani ya sanar da kai wani kuma ka buga kana son labari wani ka bincika iya yadda ka abin gan matsalar da ake fuskanta shine masu irin wannan hawan kawaren ba su da wancan horon na aikin jarida wancan na asali wanda aka saba da shi su kuma yanzu wasu daga cikin yan jarida abinda suka rasa suna da wancan horon na aikin jarida amma kuma ba su da horo kan ba su da amali da kafafan sadarwa na zamani din to amma idan mutun ya hada guda biyun duka yana da wancan horon na aikin jarida na asali sannan kuma da social media ko kafafan sadarwa zamanin da tazo zaka ga ya samu bayanin shi cikin sauki kuma sahihi kuma ya yada shi ba tare da ya yada labarin ƙarya ba
2: na'am Mamma Mahmuda da farko kalubalen da yan jarida ke fuskanta shine batun bada labarai masu sarkakiya misali ka fito daga yankin jihar Borno inda ake fuskantar matsaloli na tsaro masu tsanani ya ake samun labari na an kai hari na Boko Haram da sauransu ya kuke iya samun labari na hakika
6: to kware da gaskiya daga wannan kalubale ne sosai musamman yan jarida da farko kowane irin labari ne zo gurinka ka fara sani kai a matsayinka na dan jarida menene muhimmancin shi labarin da kansa ka fadi labarin kawai shine bukatanka in ka bada labarin me zai biyo baya me shi wannan labarin me alfanun sa ma tukun saboda shi mutumin da yake content creator shi abin da yake bukata shine wani labari zai sa koda ƙarya ne koda marasa tushe ne
2: ya ja hankalin
6: mutane su yi commenting mutane su yi liking aikin jarida fa karfin haka kai akwai ethics din da ka'idodin aikin jarida da kake aiki da shi wanda shi wannan kwantin kreton ba lalle bane yana alaka da su, saboda haka mu gane wannan mu kullun yan jarida ne. Mu yan jarida ba muna bada labari bane kawai don mutane su saurari labarin. Me muhimmancin labarin?
2: Dazu na tambayi Ubale yadda suke fama da yan siyasa da wasu labarai da suke bayarwa, misali ku ya kuke fama da hukumomi shugabannin gwamnati bangarorin tsaro akan labarai da kuke bayarwa da suke da sargagiya haka?
6: Kamar da ka faɗa yanzu musamman kamar wanda mu muke aiki wannan yankin tafkin Chadi,
2: yeah,
6: guri ne da yake fama da matsalan tsaro. Aikin jarida da mu muke yi yanzu misali na aikin jarida mai zaman kansa ba na ƴan kasuwa bane ko ba na hukumomi bane, so namu barazanan daban ne, saboda a gwamnatance a Najeriya saboda dalilai na siyasa. Yanzu za a ce maka muna lokaci ne na bayan yaƙi, post insurgency recovery, amma idan ka tafi ainihin garuruwa da ƙauyuka haka abin yake, kaga a position na gwamnati, ita gwamnati ta dauke matsaya cewa yanzu ana wani lokaci ne na bayan yaƙi. Amma idan ka ga irin labarai da suke fitowa a wannan yankin, yayi kama da labarin bayan yaƙi, to idan lokacin da ake rufe irin waɗannan labarin, kai kuma kana son ka fito da irin waɗannan labarin, kaga akwai matsala. Daya, na biyu, su bangaren ƴan bindigan, tunda kamar mu muna yin abin da muke kiran shi counter narrative, sun yi amfani da wasu kalamai da wasu damamaki da suke a cikin Qur'ani da hadisai da kuma tarihin annabawa da sauransu wajen kafa hujjoji na irin ayyukan da suke yi, kamar maganar hijira, maganar jihadi, wanda idan ka duba ma'anarsu na ainihi a Qur'ani ba wannan bane abinda su suke amfani da shi da abinda yake a zahirinsa
2: da wanda suke
6: da wanda suke yi. To kuma sun yi amfani da yaki ne na kokolwa. To yanzu muna son mu warware wannan abin, muna countering wannan narrative din
2: wajen warware tunanin,
6: warware wannan tunanin. Kaga su kuma kansu ba za su so abinda muke yi ba, saboda yanzu yakin da ake ba wai yakin bindiga bane kawai, shine muke kiran shi information warfare, akwai psychological warfare, wanda su suke amfani da
2: shafi hankali,
6: wanda

0: dogon zango wanda zaka iya kai magana da mutane da yaren da suke fahimta a nesa so wannan yanda mutane suke samu wannan labaran namu su ma bindigan suna samu so kuma wannan wani lokaci ba su jin dadi abin da muke saboda mutane a karan farko suna jin wani fassara daban da wanda aka ba su a farko wanda sun yi amfani da wannan dama na shekara da shekaru da gwamnatocinmu suka bar wannan daman su ƴan bindigan sun yi amfani da shi wajen turo mutanen su kauyuka su je su yi da'awa su samu waɗannan mutanen zamto su ne malaman su na farko akan abin da za su musu bayani menene addini menene daidai menene ba daidai ba so wannan shine abin da muke ba lalle bane su hukumomi su so ba lalle bane su ƴan bindigan su so amma me yasa muke yi saboda shine abin da mutane ya kamata su sani
1: na'am Khadija Ahmad Rufai kamar me ake iya cewa kin amfana da shi a wannan taro da kike ganin za su iya amfana matasa ƴan jarida da ke tasowa alal misali
2: eh to kamar yanda aka bayyana cewar yawanci abinda aka tattauna a tanan yafi kusan maida hankali akan fasahar ƙirƙirar basira ta AI to kuma tunda yanzu zamani ne na kowa ya sani zamani ne yanzu na social media kafafan sada zumunta din kuma matasan nan su ne kamar wanda suka fi amfani da waɗannan kafafan sada zumuntan kuma yanzu an shigo wani zamani wanda gaskiya kusan kowa ya zama dan jarida kawai matasa za su tashi za su wallafa abubuwa ba tare da sahihancin sun san sahihancin shi ko ingancin shi ba kawai za su wallafa shi so daga wannan taron da na abinda na ƙara koya shine muhimmancin samun sahihin labari kafin a wallafa shi ba tare da amfani da kirkirarriyar fasahar AI din nan ba saboda abinda aka tattauna din an yi maganar yadda ake amfani da AI din nan kaman an maida shi kamar shine kusan dan jaridar kawai mutane za su je su yi searching okay ina so in nemi labari kaza sai su tambayi AI kuma AI din nan an faɗa an ce ba koda yaushe bane yake bada ingantaccen labari to wataƙilla waɗannan matasan masu yaɗa labarai ko suna amfani da AI din ne wala Allah suna amfani da shi to abu ɗaya da zan ƙara ce musu shine ko da ma matasa za su yi amfani da wannan su san cewa AI ba ɗan jarida bane kuma kamar yanda aka faɗa a wannan taro AI ba zai taɓa iya musanya wannan ɗan adam ɗin sosai ba saboda wani abin ɗan adam zai iya zuwa guri ya ga abu ya dauke rahoto a gaba na za a iya zuwa ai kaza ai kaza an dauka AI baya gurin misali sai abinda wani dan adam ya wallafa da shi zai yi amfani dan haka koda matasa za su yi amfani da wannan su rika tabbatar da sahihancin labari kar su raja'a kawai akan shi kansa wannan AI din wanda shine kusan gaskiya muhimmin abu da aka tattauna
1: malama rajana kamar ya kike ganin rawar da mata za su iya takawa musamman mata dake harkokin jarida wajen taimakawa rayuwar al'umma a yankunan alal misali
3: to zan iya cewa zan fara da shimfiɗan cewa aikin jarida aiki ne da yake na ilmantarwa da faɗakarwa da wayar da kan mutane da kuma isar da saƙo dukkanin lungu da saƙo inda yake kuma a kowane kafar yaɗa labarai ana da ɓangare musamman na wato mata shiri na mata mata suna taka muhimmiyar rawa sosai a aikin jarida tunda ba kowane aiki bane za a iya ce za a bar ma namiji yayi musamman ma abin da ya shafi mata to dan haka idan aka ce a bar ma maza su gudanar da aikin jarida kadai ba zai yiwu ba
1: dan haka dai yana daga cikin kalubalen da mata ke fuskanta ko ma rukunin mata adadin su a aikin kenan a misali yankunan mu a
3: kwarai da gaske shine ma kuma ma babban kalubale da kuma rashin ba da goyen baya da kwarin gwiwa daga ƴan uwa musamman ma waɗanda ba sa ba ma mata dama su ma su fito su yi aikin jarida a kafafan sada zumunta zaka ga mace ta fito tana aikinta sai ka ga ana zaginta musamman ma a yankunan mu na zance West Africa kenan Africa ta yamma
1: to Ibrahim Shehu Adamu idan zan sake koma gare ka kafofin watsa labarai kan bada dama ga mabiya da masu sauraro da kallo haka wajen bayyana ra'ayoyi game da batutuwa da ake watsawa alal misali da ake cewa user generated content ta yaya wannan ke taka rawa a asalin aikin jarida irin na wannan zamani misali
4: kwarai ina da babban tasiri a ayyukanmu saboda dama muna yaɗa labaran da muke ganin abinda jama'a yake bukata ne yanzu salon da muke haya kai ga kafafan yaɗa labarai na tambayar al'umma ko kuma jama'a ta shafukan sada zumunta sun biye su menene ke ci musu towa a ƙwarya ko wani labari ne a gabansu da dama idan mun zauna a kafofin yada labaran mu tun safe muna tare.

0: tattauna abin da ya kamata mu yi a ranar. Yawanci abin da muke gani ne sauran kafafen yala labaran da suka buga da kuma mu abin da wakilanmu suka turo mana. Kuma idan ka duba wakilan nan ba kowane lungu ko sako suke ba, ba ku da yawa, kuma akwai bayanan da za ka iya samu da ba lallai ka san da shi ba sai ka yi magana. So yawanci ya kamata mu ringa duba menene ke damun al'umma kuma mu tambaye su. Akwai abin da mu muka sani, akwai abin da kuma dole sai mun tambaye su. Kuma kafofin nan ba wai a tambaye su a yi labari ba, ya kamata a ji ra'ayoyinsu game da labaran da muke yi. Kuma akwai labaran da za mu yi ba lallai sai ya musu daɗi ba, ya kamata kuma mu ba su dama su bayyana ra'ayoyinsu domin mu ma mu gyara. Saboda ba komai ba ne za ka iya wallafa ko ka buga da zai ma kowa daɗi. Akwai bayanan da lallai ka tabbata ka tantance ka gani shi ne ya dace, amma saboda bambancin ra'ayi da wani abu mutane ba za su so shi ba. So yana da kyau mu ringa ba da dama masu sauraronmu ko masu karanta mu suna bayyana ra'ayoyinsu saboda su ciyar da mu da kuma su tabbatar da su ma suna da nasu rawar da za su taka irin bayanan da muke wallafawa.
1: Ubala Musa, a matsayinka na mai aiko da rahotanni tsawon lokaci, kamar wani abu ne ka taɓa cin karo da shi da misali ya taɓa maka rai? Misali matsalar tsaron da ake ciki a Najeriya, kullum ana ba da rahotanni sannan kuma ana hira da ƙwararrun masana waɗanda ke ba da shawarwari. Ya hakan ke ci muku tuwa ƙwarya na yin fuɗin jarida ganin cewa a kullum burinku shi ne ku ba da labari kuma wannan labarin ya yi tasiri a samar da sakamako maimakon kuma abubuwa su yi shiru?
2: Ni dai gaskiya a tunanina shi ne yadda aka tsaya wuri ana ta daurora. Matsalolin nan an san su kama daga shugabanni na siyasa ya zuwa shugabanni na tsaro, har ma su kansu wanda tsaron nan yake shafa ba wanda bai san matsalar nan ba, kusan babu wanda bai san ina za a bi a shawo kanta ba. Shin ba a so a shawo kan matsalar nan ne? Yaudarar kai ake yi ne? Ko kuwa menene matsalar mutane? Bari mu baka misali. Bari na ɗauko maka daga shekara 2020 lokacin da aka ware kusan naira miliyan 900,000 aka ce da shi za a yaƙi tsaro, zuwa bana da aka ware naira miliyan 5,400,000,000 da aka ce za a yaƙi tsaro. An so makamai, an kashe kuɗi wajen horarwa, an ɗauki ƙarin jami'an tsaro, amma matsalar tana nan ƙaruwa take yi. Kuma har ya zuwa yanzu tunanin hukumomi na Najeriya wato 'yan siyasa na nan wuri ɗaya, za a yi ne, za a yi ne, za a yi ne. Abu ɗaya ko biyu da ya kamata ɗauki hankalin kusan kowa a tarihin Najeriya shi ne jami'an tsaro da ke cikin yanayin yaƙin nan. Akwai ƙorafi, ba za samun isassun kuɗaɗe, ba za samun makamai da sauransu, amma dai ba a nan gizo ke saƙawa. Magana ita ce shin ka binciki hafsan tsaro da ya jagoranci rundunar tsaro ya yi ritaya ka ga irin rayuwar da yake bayan nan? A yau ba ka bi na bashi, in ka bincika za ka tarar mafi yawancin gidaje sababbi na gani na faɗa ko dai wanda suke mukame na siyasa ko kuma jami'an tsaro su ne da su a Najeriya. Daga shekara 2007 zuwa shekara 2015 kadai an sace abin da ya kai dala Amurka miliyan 15,000,000 daga cikin yanayin tsaro kadai. Kaga kenan cin hanci da rashawa shi ne babba a gaba a cikin rikicin rashin tsaron tarihin Najeriya.
1: Don haka dai ku 'yan jarida kun san abin da yake faruwa, kuna ba da
2: kowa ya san abin da yake faruwa. Cin hanci shi ne matsalar. In an warware cin hanci za a warware magana kayan aiki, in an warware cin hanci za a warware magana allowance na sojoji, in ka warware cin hanci za ka warware ko in kula da ake nuna wajen manyan kwantaraji da ake bayar da sunan tsaro amma suke karewa aljihun kalilan.
1: A duk shekara ana ba da lambar yabo ga 'yan jarida waɗanda suka yi tasiri ko kuma suka yi abin a zo a gani a aikinsu. Kamar ta ina ne wannan yake tasirantuwa aikin 'yan jarida?
2: To yana ƙara ƙarfin gwiwa. Kaga na ga a bana Jimmy Lai aka ba wani mawallafi ɗan Hong Kong da yake fuskantar shari'a kuma da ba zai zo ya karba ba, to amma yana da ƙwarin gwiwa sosai domin yana nuna cewa fa duniya na kallon gwagwarmawa da ake. Ko a ɗazu na je wani zaure na wata muhawara inda na ga wasu da aka ɗauko su bayan an takura musu, wasu ma wata ma da take ba da bayanin ta ce an ƙwace mata 'yancinta na zama yar kasar Nicaragua dole ta bar kasar ta koma wani guri to irin waɗannan abubuwa suna ba da ƙwarin gwiwa da mun fa ba aikin jaridan nan wani in aka ce fito daga kofar gidanka ka je makwabta ba za ka iya ba saboda bala'in da ke cikin take tsoron da ke cikin zukatan mutane amma akwai aikin jaridan nan to mutane na samun fata za ta sauya mutane na samun ƙwarin gwiwa muna iya kaza mutane na iya tunkarar shugabannin su su tambaya amma in aka ce kowa yayi shiru to kuma bala'in da ke kasa musamman a kasashen irin na masu tasowa Allah ne kada ya san shi
1: Jani idan muka duba misali wannan irin waɗannan lambobi na yabo da ake bayarwa sai an bayar an yaba mutum in ya koma kuma wata kila je ga muda wata tirje haka daga bangaren mahukunta ko wani abu haka
3: wato abin da ke faruwa wani abu ne na kamar ana bugun jaki ne ana barin taiki ita wannan lamba yabo din da ake badawa wata kila kaga iyakata nan cikin bini wani lokaci idan aka zo manyan taruka irin waɗannan sai dai a dauko batun siyasar duniya ko cikin yan jarida ba kowa bane in ka zannar da shi kuna labarin siyasar duniya zai iya kawo maka cewa eh ga abin da ke faruwa a wata kasa ko can kaza ko can kaza so ire-iren waɗannan idan aka zo aka bada wannan irin wannan lamba yabo din quite alright tana karfafa gwiwa sosai to amma idan aka zo wani lokaci sai ai baya ba zani yanzu yau an baka kamar da kai magana kila abin da ya sanya aka baka shi din gobe ba ma ka iya yi yanzu labarin wata ake badawa amma kwace mata yan na aka haife ta tana da komi nata nan gurin da komi da komi amma an ce saboda mi saboda yar jarida ce ta yi labari ta iri kaza an kwace mata yancin zama a kasa ko wani abu mai kama da haka
1: mamma mahmud ya kai kake jin irin waɗannan kyaututtuka da ake ba yan jarida anan duniya an ce sun yi abun yabo sannan kuma idan suka koma gida
4: abin da bani kwarin gwiwa jiya a wajen taron ni lokacin da nazo dake wannan shekarun farko da nazo wannan taron na dauka irin kasashen mu ne kadai muke fuskanta irin wannan matsalan sai abin mamaki da na ga yadda sauran kasashe suke magana ciki har da kasashe da suke zame mana abun koyi su ma ake suke fama da irin waɗannan dida da nasu irin salan so abin da yake faruwa shine kamar musamman magana ba da lamban yabon yana karfafa mutane gwiwa amma kuma abu na farko shine kai dan jarida ba kana aiki ne dan ka samu lamban yabo ba yanzu na tabbata akwai mutane a irin kasashen mu waɗanda suke yin aiki da ya cancanci irin waɗannan lamban yabon masu yawa ɗan kollo da yawan ka tambaye su suna son su zama kamar Ronaldo ko Messi amma wannan Messi ɗaya ne so kamar haka ne so zai ci gaba da karfafa mutane gwiwa saboda mutane za su ga cewa lalle idan kai abu mai kyau zaka akwai tukuici amma kai ba kana idan tukuici mene da farko kuma akwai wani bayani da ita ina ga shugaban committee kare yan jarida ta duniya tai a gurin wanda ya so samu rai tace idan muka duba abin da yake faruwa da adadin yan jarida da aka kashe a bara da kuma adadin waɗanda yanzu aka suke fuskantar tuhuma tace zaka gane cewa mu yan jarida ba ma tsayawa junan mu yanda ya dace zan tuna lokacin da aka kama mu a watan August saboda mun bada rahoton zanga zanga idan kaga mutane da suka tashi suka tsaya akan mu ban jin akwai yan jarida masu yawa da suka yi abin da ya dace a ce sun yi saboda kamar yadda Ubalet zai fara magana da yawa suna tsoron wuzkar su bata da ubangidan su tunda sun san misali waye ne sanadiyan kama mu ko je ne muke hira da wani daga dan kasan India muna hira da shi akan kasar India akan irin yadda ake toye albarkacin fadin baki sai yake cewa ai kuma ku a Najeriya muna jin labari ku na ku ba ku da matsala sosai dangane da to sai nace mishi eh mai yiwa ba za ka ji ba saboda mu namu din ba wai ana yin shi da bakin mindiga bane aikin an mai da shi ba shi da tagomashi saboda yanzu idan ka tafi gidajen radio ko television masu ina yan kasuwa da yawa yanzu na sani akwai wanda ba sa iya su biya albashin ma'aikatan su wanda ya kai adadin minimum wage na Najeriya wanda 70,000 so yau kana da magidanci wanda kana bashi 70,000 a wata ga rahoto da zai je yi wa wani zai bashi 100,000
1: labari daya
4: labari daya
1: ga dai yanci kan a zahiri
4: kana ganin yancin ba za ka ga dan abin da jaman tsaro sun zo sun muku kuri kamar yadda aka yi mana ba kadan kadan ne yake faruwa
1: ba sosai
4: amma an daure ku da jijiyoyin ku yan jarida nan da suke kusa da mutanen gwamnati sun fi mu sanin ababen da ya dace su yi labari akai saboda su sun san sirrin sun san sirrin amma ba za su yi su ba saboda wannan dalilin da muke magana kuma wannan shi yake sa kasashen mu har yanzu muke ta yawo a guri daya
1: to madalla jama'a mun zo karshen wannan shiri na ra'ayi malamai na wannan makon dan haka madadin dukkanin waɗanda aka ji musamman bakin mu da suka zo na taron a Global Media Forum da tashar Deutsche Welle ke daukar nauyi a duk shekara da ma sauran abokan aiki na ku mun takahiwa nake sallama da ku daga nan birnin Bon a kwan lafiya.
5: Jama'a sauraron mu da fatan shirye-shiryen da muka gabatar muku sun kayatar sun kuma nishadantar da ku. Duka-duka anan ne ma za mu rufe labulan shirin baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka saurara Sulaiman Babayo da ma sauran abokan aiki da suka tallafa wurin kammaluwar shirin sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa damu da alkhairin sa daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.
6: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.